16 minutes after 8 on the clock. Good morning, Topsians! Good morning, classmates! Ayan, so muli nga po ako nagbabalik sa inyong programa. Welcome back to Taps Radio 107.9. Currently broadcasting here on Taps Radio Santiago Campus. Likewise, a big shout-out po sa lahat ng listeners natin dyan all around our campuses, all around Isabela. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat! Hello! Taas ang energy eh, no? Kaaga-aga. Anyways, a big shout-out as well sa lahat po ng mga listeners natin na currently tuned in po sa ating programa. Sa mga listeners po natin sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan-saan pa man yan. Good morning! Yan, dami na nakikinig. May nakikinig dito sa bahay. Lakas ng radio, Parjeg. Sabi ni paring Rumil Vryan Ronquillo, good morning po sa mga listeners natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela, dyan po sa may District Global. Hello po sa inyo. Feeling ko yung kumpare kayo nakikinig dyan ngayon eh. Likewise, a big shoutout po kay Sir Giancarlo Di Peralta na kaagahagang nagchat sa atin. Ganda daw na ating mga tugstugan ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan sa ating mga early birds. Good morning, good morning, good morning! Pasensya na, hindi ko nadala yung text line kaya di tayo makapag-promote ngayon sa mga nais magpadala ng kanilang mga mensahe, greeting, shoutouts, and song requests. You may also feel free to do so, pero hindi muna sa text line natin, lalo't hindi ko kabisado yung number. Naiwan ko yung cellphone sa bahay kanina. Tsaka ko lang na-realize nung malapit-lapit na akong pumarada. Pwede pa rin naman sa ating official Facebook page, that is of course DJ Max. Hanapin nyo lamang po yung page na may profile picture na hindi ganun kagwapuhan pero naka-jacket na puti at may headphone sa kanyang leg. Ayan, good morning sa ating 4x4 boys ng Top Santiago. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating Topsians, students and teachers, administrators, good morning po kila DJ No Name, hello! Sa ating mga early birds dyan po sa may Santiago campus, dito sa Santiago, Kawayan, Alicia, Ilagan, Rojas, Solano, at sa lahat po ng nahagip ng taps o frequency, good morning po sa inyong lahat. Anyway, you've just heard the song coming from Yumi Laksumana, a song called Josa, before I went on air, di ba? Mamaya, we'll be transitioning to our next program, the program called The Greatest Hits. Mga love songs naman po tayo mamaya. And today, magsaset tayo ng ating question of the day para naman meron tayong pag-usapan on air, di ba? The question is, ano ang mga signs or senyales na first time ng isang tao sa mamahaling restaurant? O, gaya ko, na-experience ko talaga noon nung bago-bago yung mga milk tea dito sa Santiago. Ewan ko kung ako lang or may mga katulad akong nakaranas din before na yung sa sugar level. This is no joke, ha? Ginagawa kasing meme to nung iba, pero kapag nakikita ko yung meme na yun, no, naaalala ko yung sarili ko na. Ano ba yun, nagtanong yung isang crew, sugar level, sir? Yes po, ako na lang. Na ganun din po ba kayo, mga Topsians, mga classmates? Ano po yung mga signs na nasa mamahaling restaurant kayo? Mamaya babasahin natin yung mga chat ninyo sa ating official Facebook page. Kung meron kayong experience, padala nyo na sa ating Facebook page. Again, that's DJ Max. Feel free to send your shoutouts, greetings, and song requests sa ating official Facebook page. That's DJ Max. Yung may profile picture po na hindi kayo kagwapuhan nga. Basta naka-headphones po siya. Anyway, let's get back to the music. Paindakin muna natin ang inyong umaga. I've got here a song coming from MMJ, a song called Hypa, back-to-back with Marian Rivera's Sabay-Sabay Tayo. Keep it right here on Taps Radio 107.9.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities. Huge accomplishment and higher standard. Reserve now!
1: Kapera, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, eh, yun lang.

45 minutes past the hour of 8 o'clock. Good morning, Tepsians. Good morning, classmates. You've just heard a song coming from Imagine Dragons with a song called Demons. Akala ko Bad Liar yung na-play ko kanina. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. Kapil niyo pa rin po DJ Max right here on 107.9 and 107.1 Caps Radio FM. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama at Tepsians, classmates. At sa puntong ito po, oras na para basahin ang inyong mga mensahe. Likewise, yung mga kasagutan sa ating katanungan. Ang ating tanong nga po, ano ang mga signs na first time ng isang tao sa mamahaling restaurant? Where in fact, na-share ko nga kanina, hindi naman ganun kamamahaling restaurant, pero somewhat nakaka-ignorante, nakainan, di ba? Lalo't yung mga first time ng milk tea. That was year 2017, 16, mga ganun yata. Or 18, basta nandun yun sa tatlong yun. Talagang pag-order, sugar level, sir, yes po, kasi yung mga flavors pa nun, Hokkaido, winter melon, di ba, yung mga ganun nun, bago-bago pa lang sa pandinig nun. Anyway, sabi rito ni Kuya Alfred, sabi niya, nung time na binigyan ako ng chips ng waiter, sabi ko, hala, wala akong order niyan, baka sa kabilang table po.

tapos i-assist ka nung waiter or nung server, then may iaabot na lang na menu sa'yo, di ba? Yung menu book. Tama, nakaka-ignorante yun. Nung first time ko sa isang restaurant dito sa tapat ng isang hotel, dalawa kami ng father ko, na-ignorante kami ng tatay ko nun. Nahanap namin yung counter. Tapos, bigla may inabot na menu sa amin. Umpo muna po kayo, Sir Ega. Yung counter na pinuntahan namin, turns out, bakery pala yun mismo. Or yung bake shop nila yun. So, may mga ganung bagay. May mga ganung instances sa buhay talaga namin. Eto, sabi naman ni Kuya Lawrence. Sabi ni Kuya Lawrence, nagtanong ka kung may only rice. Grabe naman yun. Nagtanong kung may only rice eh, no? May mga ganung bagay pa rin pala talaga. Anyway, let's get back to the music. I've got your song coming from Lady Gaga. It's song, the song called Just Dance. Keep it right here on Taps Radio 107.9 and 107.1.

8 minutes past the hour of 9. Ang mga Tuxians, mga classmates. Eri na pala ako. Hello, good morning pa rin po sa inyong lahat. We're here at the greatest love songs dito po sa Tops Radio 107.9 and 107.1 FM. Kapili niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon hanggang tanghalian po yan. Magkakasama-sama tayo hanggang sa inyong lunchtime po. Again, it's 9.09 na po, 9.09 na ng umaga. Good morning pa rin po sa inyong lahat. Medyo mellow lang ang ating boses since nasa mellow part na po tayo ng ating programa. And the question still goes, mga signs na first time mo sa isang mamahaling restaurant. Ano yung mga signs na nasa isa kang mamahaling restaurant, Tapsians or classmates? Feel free to send your answers or your experience on my official Facebook page. That's DJ Max, of course. Yung ating text line, magiging available po yan by tomorrow. Ayan. Sabi rito ni Ma'am Babette, DJ, ilang taon ka na po? Ako po'y 19. 19, dihan po ninyo. Huwag na natin pag-usapan yung mga edad. Basta ako'y nabubuhay ng tama at normal, okay na po tayo dun, ano? Sabi rito ni, ni Kuya Mikey, isa sa mga sign na DJ is hindi gumagalaw sa upuan, baka daw makabasag. Tama nga naman eh, no? Meron din yung mga kutsara na parang halos ayaw mo nang isubo eh. No? Baka magasgasan na. Tapos gintong-ginto yung itsurahin, ano? Very, very premium yung experience sa mga ganung bagay. Hindi gumagalaw sa upuan. Naging bata, nandi oras. Baka makabasag ka ng pinggan dyan, yung mga ganung bagay, ba? Sabi naman ni Kuya Siegfried, kung ano yung order ng kasama mo, yun na din yung in-order mo, DJ. Yung hindi mo ma-pronounce yung in-order ng kasama mo at hindi mo rin ma-pronounce yung mga kinakain doon sa restaurant. Kaya sinabi mo na lang din doon sa waiter na kung ano na rin po yun sa kanya. Meron nga ako napanood na ano ba yun, na how do you like your eggs, sir? Egg? Hatch, egg. Pinitak na itlog naman pala. No, is it boiled, scrambled, sunny side up? Ganun pala. How do you like your eggs, sir? Ito kasi sa atin, pwede po mamalasado, mga ganun. Pwede yung lutong-luto, yung malutong-lutong yung gilid. Di ba may mga ganun tayo dito? Especially kapag umorder ka sa mga burger stand dyan, no? Ito sabi naman ni Kuya Roland, eto na experience ko to be honest nung nakapasok kami sa isang Japanese restaurant na diyan sa Manila sa somewhere in BGC yeah, no? Yayamanin naman pala. Then, nung naligaw po ako sa BGC, akala ko kasi papunta kaming somewhere in UP town or uptown, yung pala nasa BGC pala kami. Sabi niya rito, may ibibigay na pre-dessert ang waiter while waiting sa order mo. Tapos sasabihin mo, ay hindi ko order yan. No? Parang same kanina kay ano, kanino na yun, kay Kuya Alfredo, kay Kuya Alfred. Ano? Sabi niya pa rito, minukbang mo ang wasabi na akala mo dessert na avocado flavor. Ito yung totoo. Where in fact, na-experience ko rin yan. Nakala ko talaga nun, parang, alam niyo ba yung gelato? Yung isang type ng ice cream na sobrang lagkit, sobrang dikit, ganyan. Akala ko, ice cream yung wasabi. So, ako naman, syempre, di rin kasi ako mahilig sa avocado. So, tumikim ng konti. Sabi ko, medyo steamy yung flavor nito. Ano? Sabi ko doon sa kaibigan ko. Akala mo, food critic pa ng di oras. Medyo steamy yung flavor nitong ice cream na to. Medyo, walang lasa na, ano, no, na matamis-tamis. Tagang steamy ka ako pang ganyan. Di pala pinapalamig yung ice cream ng, ano, no, ng Japanese restaurant dito. Ah. Sabi, nung ka ba, sausawan yan, eh. Sorry naman, hindi ko naman alam na yung wasabi sausawan na maanghang. No? Kung nakarelate ka sa experience ko, eh, congrats. Naging isa ka sa mga pasosyal nung araw na yun. Eto, di ko naman to na-experience. Ewan ko kung siguro na-experience nung iba na in some way, ang tawag dito, aksidente.
Yung hinawakan yung sizzling plate. Diba sa mga sisig, may mga ganyan, yung mga sizzling plate. O, hinawakan yung sizzling plate. Meron pa no, first time kong umorder ng sisig, na ignorante ako kasi ano, sabi ko, ang social no, bagong luto, tapos nilagay kagad dito. Yung pala eh, ano, yung sizzling plate yung pinainit, diba? Ang ganda nung experience na ganyan. Hindi naman sa maganda in a way na, ano, nakakita.

Very ano no, very very provincial ano yan na manner, yung kinamay yung ulam sa isang mamahaling restaurant. Pero may time na tawag dito sa isang samgyupsal ay na. May hindi ako naka-experience pero meron akong kaibigan na sumasabay kasi sa trip namin na nagcha-chopstick. Dito talaga kayang i-chopstick yung tawag dito yung potato marble. Ngayon, kinamain na niya talaga yung potato marble. No? Ang hirap, ano ba? Sabi ko, try mo rin i-chopstick yung sabaw. Pwede rin. Meron naman yung sa hipag ko. Meron kaming, ang tawag dito, kabagtitang ginawa ng misis ko. Pati na rin sa bayo ko, ginawa namin doon. Yung, hindi naman ganun ka-high-end yung restaurant. Sabi namin na ipunta mo tong baso ng juice doon sa waiter. Sabihin mo pa-refill. Pwede ba? Ega, nung hipag ko, tsaka nung bayo. Pwede yan. Oo nga, naka-apat na beses na kami dito. Ega naman namin nung misis ko sa... At pumunta talaga sa waiter, di ba? Only to find out, hindi naman pala only yung juice. So tawanan talaga doon sa table. Try nyo yun, i-prank nyo yung mga kakilala ninyo dyan, mga Tapsians, mga classmates. Pwedeng-pwedeng gawin nyo. Eto, hindi pa nabasa na tuluyan, natawa na eh. Sabi ni Kuya Adonis, eto na, nakita kong ginawa to ng tatay ko. Parang lahat na lang ng ka-ignorant yan sa mundo yung experience ko eh. Yung kapag yung table napkin na ipinangpahid sa pawis. Yung wala kang baong towel, tapos init na init ka na dahil sa sobrang tagal nung reservation nung restaurant. Pinangpahid mo sa pawis mo yung table napkin na nandun sa lamesa. Ano bang purpose ng table napkin maliban sa tagasalo ng mga tira-tira? Di ba pwede liban sa pagpunas ng... ang tawag dito, ng mga excess sa lab. Excess, ano? Di ba pwedeng pampunas talaga ng pawis yun, Kuya Donnie? Kung may ganito kang experience, kapatid, Tapsian, classmate, pwede mong ipadala yan sa ating official Facebook page. That's DJ Max. Share mo naman ang nakakatawang experience mo sa isang mamahaling restaurant. Makakasama niyo pa rin po ako until 12 noon hanggang inyong pananghalian. Tayo sabay-sabay natatawid sa kagutuman. Right here on TOPS 107.9, broadcasting here in TOPS Radio Santiago. And TOPS 107.1 sa may Alicia po and other branches. Big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa kanika ng mga sasakyan na on the way sa kung saan-saan. Ingat-ingat po sa inyo lahat sa buong maghapon. Sa mga nagbabirthday po ngayon, happy birthday po sa inyo lahat. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from David Pomeranz with a song called On This Day, back-to-back with James Ingram's Jazz Wines. Keep it right here on TOPS 107.9 and TOPS 107.1.

9:38 ang ating oras, mga classmates, mga Tapsians. Good morning pa rin po sa inyong lahat. Kapiling niyo pa rin po DJ Max for the program, The Greatest Hits. Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Bring tears to your eyes. For our listeners na nakatune in pa rin po sa ating programa, good morning po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng nasa palengke, nasa mga tahanan nila, nasa mga schools na nakatune in po sa atin ngayon, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga sasakyan, sa mga drivers po natin dyan, as well as sa mga pasahero po nila. Ingat-ingat po sa inyong lahat. O baka iba dyan, makikipag-date pa lang, ha? Again, ang ating katanungan na ano ang mga senyales or signs na nasa isa kang mamahaling restaurant. Kung meron kang experience na ganito, classmate, pwede mong i-share ang iyong experience sa ating official Facebook page, yung aking official Facebook page po ni DJ Max. Ating text line po kasi pansamantalang hindi pwede sapagkat naiwan ko ang ating cellphone. Na-experience din daw pala ni Ninong Emil yung sa Wasabi. Diba parehas kami ng experience ni Ninong? Talagang nananalaytay yung wasabi sa dila ko pa rin hanggang ngayon. Imagine 2023 pa nangyari. Yan ha, 3 years ago. May nagchat sa akin, ano masasabi mo sa day 1 ng impeachment trial ni VP Sara? Di ka pa rin nakamove on doon sa day 1? Huwag naman na natin pag-usapan ng politika dito sa radyo, ikaw naman. Next na natin pag-usapan niyang politika, no? Hindi tayo makapolitika ngayon. Hindi tayo politiko ngayong araw. Ano tayo? Kengkoy ngayong araw na to. A big shoutout sa ating 4x4 boys dito po sa Top Santiago. Tapos shoutout sila kahapon, nakalimutan kong i-shoutout. Ayan, shoutout sa ating 4x4 boys. Mukhang magpapainom sila. Ay, nagbago na pala ako, di na ako uminom. Ay, uminom pa ba ako? Hindi na yata. Nakalimutan ko po kasi yung sarili ko. Kausapin ko mamaya kung umiinom pa ako, hindi na. Sabi ni Ma'am Ailsa, tama ba? Ailsa yung pronunciation ng kanyang name, Ma'am Ailsa Rose. Laging tanong, ano ang bestseller? Totoo to. Para ma-cover up yung ano, yung pagka... tawag dito, pagka... sa proper term ba? Pagka-ignorante, yun na lang talaga yung word ko. Diba yung hindi ka familiar sa place, hindi ka familiar sa menu. Lagi mo na lang, kunyari, nag-i-scroll, nag-browse ka ng menu nila. Hindi yan sasabihin mo, ano pong bestseller ninyo while looking dun sa may menu, diba? Diba? Feeling ano ka naman nun, na feeling bright, feeling all-knowing, diba? Tapos sasagot naman yung tawag dito, yung waiter. Yung filet mignon, mga ganun, yung may mga French accent pa yun. Tapos ikaw na, pwede. Magkano po yung serving nun? Biglang out of budget. Ah, okay, not bad. Ganun na. Sabi naman dito ni Sir Luke. Eto DJ, to be honest, na experience ko to. Kinain yung towel na binabas. Pagkamalang lumpia. Sinausaw doon sa tubig. Eh, pangpunas pala ng kamay yun. May napanood akong movie na ganito. Sinausaw yung wet towel na pamunas. Tapos sa masakit doon, ginamitan pa ng table knife to cut yung wet towel, di ba? So nangyayari pala ito sa totoong buhay, ano? Sabi naman ni Ma'am MJ Peñada, eto na-experience ko rin DJ, hindi ako familiar sa menu, ang ending tubig na lang yung in-order, tapos hinintay yung kasama. Siguro sinabi ni Ma'am MJ sa kasama niya, could you order for me? Kasi medyo masakit yung lalamunan ko. Eto sabi ni Ma'am Espiritu, kunyari nonchalant sa presyo sa menu, pero deep inside, super shook. Super shook na yung inner self. Actually, ganito kami nung wife ko. Kasi kami, gusto namin laging maka-experience ng something new, something refreshing. Hindi na gano'n na lang pala sana kami nag-Lipton.
Something new na, di ba, paulit-ulit na lang sa mga fast foods, mga ganyan. Tapos paulit-ulit na lang sa mga, ang tawag dito, sa mga karinder yung kinakainan. Nagiging rutinary. So, why not try something new? Eh, kaya nga nila. So, syempre, minsan, nakaupo ka na, inunahan ng pride, di kami aalis rito, kaya namin tumag. Di ba may mga ganyan experience? Ang ending, na-shock ka doon sa presyo nung pagkain. Pero no choice ka na lang yan. Doon ka na, pinaunahan ka na ng pride. Kaya, iniisip lang na, kaya naman siguro kitain ito. Pag-uwi, sardinas na lang yung kinain ng dinner.

Ah, ito, sabi. Sabi ni Ma'am Norilina, yung mas nasarapan ka pa sa karinderya. Ewan ko, may mga ano kasi, may mga fine dining restaurant. Wow, diba? Social yung pronunciation natin. May mga fine dining restaurant na... parang not into your liking. Pero meron nga tayong rule na... If it's not into your liking, maybe you're not the target, diba? Kasi meron yung iba talaga na gustong-gusto yun, pero ikaw hindi. So, it's not for you. So you better think about it kung kakain ka pa ulit dun. Pero meron yung iba na... Meron kasi yung iba na sinasabi, 21 course meal, tas ang liliit ng serving. Tas meron yung mga nag-uul, ganito lang to? 12,000, ganito lang. Kasi nga po, yung mga gano'n na 21 course meal, kapag alangan naman sa first meal pa lang, binigyan ka na kaagad nila ng napakalaking portion. Wala nang room para sa mga susunod pang portions, di ba? Kaya gano'ng kaliliit yung serving for you to taste lahat ng meal na isa-serve nila. Yun yung purpose nun. Naano ko yun na napanood ko sa TikTok. For your shout-outs, greetings, and experience dun sa ating question of the day, feel free to send so in our official Facebook page. Again, that's DJ Max. Ang ating official text line, pansamantalang wala po ngayong araw na ito. Tomorrow, meron na po yan. Hindi ko nakakalimutan yung cellphone ko, promise. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song by Jerry Corozales, a song called Pusong Ligaw, back-to-back with Willie Villamis, Ikaw Na Nga. Keep it right here on 107.9 and 107.1 at Tops Radio.

And mga classmates, fellow Tapsians, welcome back to 107.9 and 107.1 Taps Radio. With yours truly, my name is DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama up until your lunchtime. Sana ako inyong pakatutukan at huwag iiwan hanggang sa inyong panahalian tayo magkakasama-sama. Kababasa ko lamang netong news update, although it's tawag dito parang kagabi pa to. So hold your breath para sa mga kapwa ko motorista dyan, sa mga hybrid and electric car users. Alam ko yung iba sa inyo chill-chill na kumbaga dito sa mga gantong balita no, na magkakaroon na naman ng oil price hike. Diba? Ang taas naman ng inilaki nung ano. Ang laki nung itinaas ng diesel, ano? Even yung gasoline. Hindi, yung gasolina, ano, 0.30. Possible na tumaas or bumaba siya ng 0.30. Whereas yung diesel, malaki ang chance na tumaas siya ng 3 pesos. Feeling ko kinokondisyon na lang talaga tayo, no? Na masanay sa ganitong kataas na presyo para, you know, yun nga, masanay na lang talaga tayo na mataas ang presyo ng petrolyo. Kaya, wala. Sanayan na lang talaga, no? Kaya kailangan magbanat-banat ng buto para makalabas-labas pa kahit papano sa bahay natin. Ang ating nakabinbin nakatanong ay na mga kapatid, mga fellow Tapsians and classmates na nakikinig po sa atin ngayon sa oras na ito. Ano ang mga senyales na nasa isa kang mamahaling restaurant? So kanina pa natin yung naitanong eh. Ang dami kasing nag-chat, daming naka-relate doon sa pangyayari na yun. Sabi ni Giancarlo Di Peralta, DJ pa-play naman ng The Gift by Jim Brickman. Maya-maya natin mapa-play yan kapatid. Wait lang ha, kalma ka lang. Basta ma-play natin yan. Ikaw pa ba, Sir Giancarlo Peralta? Okay, sabi dito ni Ma'am Casey, ano yung special recipe nyo dito? Yun daw yung tanong niya sa waiter before. Imbis na tawag dito, anong bestseller ninyo? Anong special ninyo rito? Anong special recipe naman na pala? Pag tinanong ka kung dine-in or take-out, sinasagot kain. Sabi ni Sir Roland. Ito, guilty ako dito. Kaya sa sinabi ni Ma'am Desh, sabi niya, yung kasama yung pinag-o-order. Totoo naman, di ba? Kapag somewhat feeling mo nako-compromise yung dignidad mo and yung pride mo bilang isang social na person. Social na person naman pala. Yung iba yung pinag-o-order eh, no? Minsan pagkasama namin yung mga kapatid namin, no? Ikaw nga magtanong ng ganito. Eh, kasi ako familiar, wait, double check ko yung menu, tapos ikaw na magtanong, ginaganon namin. Para yung kahihiyan sa kanila, tapos yung second hand embarrassment sa amin na ganon. Ako na yung nahiya para sa'yo, parang ganon. Ito, sabi naman na nahihiya mag-ingay kasi yung tugtog saxophone o kaya piano. O kaya piano. Ito talaga fine dining restaurant yung ganitong experience. Yung may background music na yung live band na may saxophone, yung mga jazz ganyan, di ba? Talagang mga pang high-end yan, pang mga high-class na yung mga ganyan eh, no? Si Flower Hug, siya yung nagsabi noon. Siguro naka-experience na to sa somewhere sa BGC, sa Manila, mga ganyan. Alam ko ba yung ano, yung SM Aura Premier? Yan daw yung ano, yung SM ng mayayaman, yan yun. Ang dami daw mga branded stores dyan eh. Wala, di ko pa napuntahan. May kaibigan lang kasi ako na nag-share kanina. Na ano ba yun? Nung pumasok daw sila sa SM Aura Premier, kasi nagtatrabaho siya sa Manila. Nung pumasok, nung first time daw niya sa SM Aura, ang dami daw niya nakita mga high class na tao, mga celebrity, mga ganyan, mga milyonaryo, bilyonaryo. Nang-lead daw siya sa sarili niya. Ang ending, ang nabili na lang daw niya, produkto ng Watson. Kasi karamihan daw dun mga, tawag dito, mga designer items eh.
Dahil sabi ni Ma'am Joyce Ma, sa presyo hanap ang pinakamura. Eto totoo to. Yung nagtatanong-tanong ka kunyari dun sa waiter about sa menu nila, tapos yung mata mo, busy nang naghahanap kung ano yung pinakamura. Ang ending, ang pinakamura dun is yung half rice pa pala. Pero totoo, no, may napuntahan kasi kami noon na, although di kami kumain doon, chinek lang namin yung menu. May nakita kami doon na yung half rice pa lang nila is good for 6 to 7 person na kapag kumain ka sa yung alam mo, yung mga saktuhan lang, yung mga fast food, yan. No? Grabe yung half rice na yun. Saan ba gawa yun? Galing pa ba yun doon sa kauna-unahang butil ng mais, bigas sa China at Japan? Anyway, para po sa mga nais pa rin humabol sa ating katanungan, nais magpadala ng kanilang experience, shoutouts, greetings, feel free to do so. Diba kasi puro ano na lang, sagot na lang talaga yung inaano eh, no? Feel free to do so on our official Facebook page. Again, that's DJ Max. Manatiling nakatune in po sa ating programa dahil magkakasama-sama tayo hanggang sa inyong pananghalian. Huwag kayong mag-alala, di ako magla-lunch para sa inyo. Mambubulabog pa rin po ako. For the meantime, let's get back to the music. Got here a song coming from Tony G with a song called We Belong. Back to back with Jed Medela's Only Reminds Me of You. Keep it right here on TOPS 107.9 and TOPS Radio 107.1.

10:42 ang ating oras, mga classmates, fellow Tubsians, and welcome back to 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max. A big shoutout sa ating mga classmates dyan. Good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Malapit-lapit na po ang panahalian. Anong lunch ninyo, mga kapatid? Lalo't nasa usapang pagkain tayo, medyo malapit-lapit sa usapang pagkain. Coming from Sir JB Castillo, says here, DJ Max, pabati naman kami habang nagda-drive. On the way to Malig, Isabela. To answer your question, DJ, etong sagot namin, kapag tinikman yung tablet tissue or wasabi. Hindi ko pa na-experience tong part na to na, ano, na yung may, ang tawag dito, may tablet tissue. Hindi ko pa na-experience yan. 10 restaurant yan, nang ma-experience naman yung tablet tissue, kumbaga. Yan di ba yung, kita mo, napag-alatang medyo ignorante tayo sa bagay-bagay sa mundo eh, no? Yan yata yung dinidip sa tubig tapos lolobo na lang bigla. Tama po ba? Mamaya mapunta ako sa isang restaurant na ganyan, di ko alam yung gagawin ko sa tablet tissue na yan. Mamaya isipin ko, alam nyo po yung Flumusil, yung nilulusaw na gamot, tas iinumin, gano'n, yung parang Sprite yung itsura niya. Sabi naman dito ni Sir Benjo Timaho, walang alam sa doneness ng steak requirement gaya ng medium rare, tapos sasabihin bakit madugo hilaw pa, kahit wala namang dugo sa steak. Nakalimutan ko yung tawag dun eh sa ano, sa tawag dito sa dugo nung steak. It's not ano eh, hindi dugo yun eh, juice yun kumbaga nung steak niya. Pero I've been ano, tawag dito na I agree with that na walang alam sa doneness ng steak. Kasi sa buong buhay ko, isang beses pala ako nakakain sa isang steakhouse dito sa Santiago City yun. Ewan ko kung meron pa yun. Pahabol ni Sir Benjo, pabati naman po kami ng mga pinsan ko habang nakatambay dito sa Silong ng Mangga. Watching tuloy. Listening from Tanggal Cordon, Isabela. Nanonood sila. Watching. Wala, putol yung ano niya, yung message niya. Sir Benjo Timaho from Cordon, Isabela. Hello po sa inyo. Speaking of doneness ng steak na ano, meron kasing ano, isang tawag dito, may isang sikat na DJ no, na nagdala sa akin sa isang steakhouse dito sa Santiago City. Hindi ako particular kasi sa luto ng steak. So, wala talaga akong alam. So, be with me. Medyo akala ko hilaw. Tapos nung kinain ko, ano pa itong kinakain ko? Chewing gum? Kayo ba mga ano, mga kapatid, mga classmates, na-experience nyo na po ba yun? O yung going to Malig, merong ano dyan na may Anli Steak Buffet dyan sa may Malig, Isabela. Meron din dito sa may Kabatuan. Try nyo po. Para ma-experience niyo yung naramdaman ko, yung second-hand embarrassment that time. For your messages, shoutouts, greetings, feel free to do so on our official Facebook page. Again, that's DJ Max. I'll be here with you guys till the hour of 12. For the meantime, let's get back to the music. As per requested by Sir Giancarlo Di Peralta, I've got here a song coming from Jim Brickman with a song called The Gift. Keep it right here on Tops 107.9 and Tops 107.1 with yours truly. My name is DJ Max.

And then on the clock, welcome back mga classmates and fellow Tipsians right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. With yours truly, my name's DJ Max. And yun nga po, tumawid na tayo sa panibagong programa na naman. Welcome to the show, The Lunch Break Show, diba? With yours truly. Hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Although up until 5 p.m. and dito pa rin po ako. Pero syempre, pahinga naman, ganyan. Makakapag-play pa rin po ako ng mga songs ninyo on the background, diba? Big shout-out po sa mga kapatid natin dyan, sa mga fellow Tapsians and classmates natin dyan na nagla-lunch na po sa mga oras na to. 11:11 ang ating oras. Ano? Meron kaming na pananaw na magkakaibigan. Pag 11:11 daw, parang lucky yung oras na yan. So pwede ka daw mag-wish. Nakapag-wish ka na ba? Baka naman ang winish mo yung pagbabalik niya. Di ba parang binalik mo lang yung bangungot niyan. DJ Pabate, nakikinig po kami dito sa Gate 2, Palengke ng Santiago City. Hello po sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng ating magigiting na tindero, tindera, mga suki. Sa mga tricycle drivers po natin dyan, hello, hello, good morning po sa inyong lahat. DJ, nakapasyal ka na ba sa circle sa may San Guillermo? Hindi pa po. Parang kasi ang crowded, and sabi nung ibang mga kakilala natin na nagpunta, mahaba-habang pasensya ang baunin. Siyempre, bago sa mata, bago sa panlasa ng mga tao dito, sa mga Isabelino, talagang dinumog. Ako pa naman yung tao na, tawag dito. Hindi pasensyoso sa pila. Tapos, wala. Ayoko yung sobrang daming tao. Hindi naman introvert na, basta ang hirap i-explain. Sabi ni, rito, ni Sir Michael Borsenas, DJ, kapag in-order yung pangalan ng restaurant, nandun pa rin siya sa katanungan natin kanina na ano ang mga senyales na nasa isa kang mamahaling restaurant. Grabe naman, in-order yung pangalan ng restaurant. Meron po ba kayo ditong Wolfgang? Social, sino nakakain na po dyan sa Wolfgang? Nanonood kasi ako ng mga vlog na yung come dine with me here at Wolfgang. Parang sarap eh, no? So, kung matry yan. Pati yung sa Hell's Kitchen ni Gordon Ramsay. Yung mga restaurant na balang araw gusto kong mapasok pero parang ayaw ng budget kung pumunta. Where sabi naman dito ni Angelo Gaddi, pinalipat ng lamesa. Ay, mukhang na-discriminate yung grupo nito. Ano yung pinagplatuhan yung show plate? Sabi naman dito ni Chaps Cosas. Hindi ko alam yun, hindi ako nakarelate. May ganun pa pala, no? May mga show plate pa. Tapos sabi dito, nung tinanong ako ng waiter DJ, sabi ni Ken Pilak, nung tinanong ako ng waiter DJ na how do you like your steak? Tapos ang sabi ko, I like it very much. Wala. Yung mga... Ganda nung sagot niya na yun, nung tinanong daw siya na... How do you like your steak? I like it very much. Ito naman sabi, ano ba yun? Yung hinahanap yung CR. Ay, ganun pala. Kapag nasa mamahaling restaurant ka, hindi mo rin alam kung nasan yung CR. So, dapat pala, bago ka pumasok sa isang restaurant, yun ang unang aalamin mo kung nasaan yung CR, di ba? May mga ganun pala. Pero naman, ito sabi ni... Joanne Merch, sabi niya rito, maghuhubad ng chinelas sa labas bago pumasok. Grabe naman yun. Makikikain sa kapitbahay, makikikain sa kaibigan. Hindi ma-pronounce ng maayos yung name ng food sa menu, kaya tinuturo na lang DJ, sabi naman dito ni Dags Vista. I too have experienced that scenario. Hindi ko ma-pronounce yung... pero very frank ako sa mga crew before. How do you pronounce this, ma'am? No? Medyo hindi kinakaya ng aking tangka. Nag-order ng half rice. Meron ba mga restaurant na walang sineserve na half rice? I believe parang... lahat naman. Ang masaka-ignorante yung pinapili ka na between mashed potato and rice, di ba? Kasi meron yung iba na gaya ng sa steak. Sa ating kasi mga Pilipino, nasanay tayo na ang kapartner ng mga karne or ng mga ulam is kanin, di ba?
is a western style. Mashed potato kasi ang ano nila, ang kapartner ng steaks nila. Looking for pastil, eka naman ni Ray Aligado. Pumunta ka ng Wolfgang, ano. Meron po kayong pastil dito. Sana, pastilan ka, eka. Anyway, keep those messages flowing because I'll be here till the hour of 12. We've got another ad-lib to spare with, mga kapatid, mga classmates and fellow Tepsians. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Icona Pop with a song called Clap Snap, back-to-back with Calvin Harris featuring Rihanna with a song called That Is What You Came For. Keep it right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio.

11:40 on the clock, mga classmates. Oras na para sa inyong pananghalian. I hope you're having a great lunch time with you guys. Na mga ulam ninyo, mukhang masarap-sarap yung ulam ng karamihan dyan. Ano? Lalo na yung may mga sinabawan, mga sinigang, ganyan. Kakagutom naman talaga eh. No? Well, a big shout out po sa mga classmates natin na up until now ay nakikinig pa rin po sa atin at nakatutok dito sa ating programa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And I guess this is my final ad-lib. Although I'll still be in the background for you to send your song request para ma-play pa rin natin on air. Feel free to send your song request on our official Facebook page. That's DJ Max, of course. Sa mga nasa daanan pa rin po at nakatutok sa ating programa, magandang tanghali po sa inyo. Siguro magandang ikabig mo na yan, manong driver, sa pinakamalapit na kainan kasi baka nagugutom ka na din, di ba? May mga pahabol na mensahe dito, mga kasagutan doon sa ating katanungan kanina na ano ang mga senyales na ikaw ay nasa isang sosyal na restaurant. Sabi dito ni EA Austria, nag-uwi ng kutsara, DJ, na experience ko yan. Pinangalanan niya talaga kung saan siya nag-uwi eh. No? Nung high school ako, ganyan din kami nun. Nung kabubukas nung isang fast food chain dito sa may ano, sa malapit sa Four Lanes. Siyempre, we're there to celebrate. Eh, yun, nakapag-uwi ng bowl. Sabi naman dito ni Miss Rodeline Balaki, nagdadalawang isip, DJ, magtawag ng waiter or waitress kasi unfamiliar sa menu. Ganyan din ako. Pero ako noon, nung, or kami, nagdadalawang isip kami magtawag ng waiter noon, or waitress, kasi hindi namin alam kung paano. Parang ang awkward lang kasi kung itataas yung kamay, di ba? Parang ang nasa school recitation, ganyan. Alam ko po yung sagot, mag. Nagtaas ng kamay eh, no? A big shout out to RB Celie na nakikinig daw sa ating ngayon dyan po sa may Sinsayon, Santiago City. Likewise kay Max Amolde dyan po sa may Sagana, Santiago City. Likewise, a big shout out po sa mga kapatid namin, mga tawag dito, mga kapamilya namin na nakikinig dyan ngayon sa bahay. Sabi dito ni Papa Joms sa ating FB page, panay ang selfie DJ, which is totoo naman. Siguro naman lahat tayo guilty rito sa part na to na kapag nasa isang mamahaling restaurant, lalo na kapag talagang napakasosyal ng itsura, eh panay ang selfie, panay ang picture, kaliwat kanan, may maipost, diba? I won't take much of your time, mga kapatid, mga classmates, since I know for a fact na nag-enjoy na kayo sa lunch ninyo, and ang magandang kapares niyan, magandang tugstugan din, diba? Although ito hindi ganong kamelo, kind of nostalgic for some of you guys. I've got here a song coming from Katy Perry, a song called Roar, back-to-back with Taylor Swift's All Too Well. Keep it right here on 107.9 Taps Radio and 107.1 Taps Radio as well.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan saang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig ki Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na. Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Ah, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: kalakasan that hanang hindi matuloy.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: hindi mabiro. Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabella.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Cian Lee, a grade 5 SPED learner.
2: Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil!

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung
2: ano daw work mo? Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang.
1: Oo nga no.